0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
9: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
10: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
11: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
12: Wonderful morning.
11: Wonderful morning.
12: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it.
0: 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ng baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Eh, teka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
7: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
4: Juan!
6: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda, o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
4: Paalala!
6: Para sa ating mga
4: munting Juan!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kapag!
5: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Haharap ang mga PGH doctors sa Sandigan Bayan para i-update ito sa kondisyon ng dating Speaker Martin Romualdez. Matapos ito magsagawa ng independent medical examination itong weekend. Matatanda ang dinala si Romualdez sa PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center para masuri kung kailangan pa niyang manatili sa ospital o maaaring ilipat na sa Quezon City Jail. Si Romualdez ay nahaharap sa 7.4 billion peso plunder case kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control projects. Sa ibang balita, nanawagan ng Quezon City sa PAGASA na maglabas ng mas mapapanahong weather updates sa oras na nagsagawa ng assessment ang mga lokal na pamahalaan para sa posibleng pagsususpindi ng klase. Sa isang resolusyon, hiniling ni Quezon City Council Majority Leader Ali Medalla na maglabas ang PAGASA ng weather advisories mula 3 a.m. hanggang 4 a.m. ng madaling araw para sa pang-umagang klase at 9 a.m. hanggang 10 a.m. para sa mga panghapong klase. Ayon sa resolusyon, maraming estudyante kasi at kawanin ng paaralan ang umaalis ng kanilang bahay ng 5 a.m. pa lamang, lalo ng malayong biyahe at umaasa sa pampublikong transportasyon. Ako si Jun Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Wonderful morning.
10: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
10: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
10: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.
3: Stay for just a while.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
4: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
1: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
3: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Thank you.
1: This is 87.5. 87.5. Atako si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Dumating na nga ang pinakahihintay nating panahon, Juan! Ang Burr Months! Mga ilaw na kumikislap, mga tahanang puno ng ngiti, mga pusong excited sa Pasko! Pero higit sa dekorasyon at regalo, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kabutihan sa isa't isa. Kaya ngayong Burr Months, dagdagan pa natin ang pagbigay ng saya, pag-asa at pagmamahal. Dahil mas masaya kapag ang bawat Juan ay sama-sama. Merry Burr Months, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa isang ulat ng RP1, isinailalim sa full alert status ang lahat ng police regional offices sa buong Mindanao. Ito'y para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., naka-full alert status ang police regional offices sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Sugsarjen at Caraga. Tungkol naman sa two-day transport strike ng Manibela itong araw na ito at bukas, September 15, nakahanda ang Quezon City para tiyakin ang seguridad at kaayusan. Inaasahang magsisimula ang protesta sa Welcome Rotonda patungo sa Mendiola sa Maynila. Nanawagan din ang QCPD sa mga lalahok na gamitin ang mapayapa at naaayon sa batas ang kilos protesta at igalang ang kaligtasan at karapatan ng mga mamamayan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating angkinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Ito na ang request mo, Juan.
0: One request.
10: One request.
0: Monday to Friday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa Republika nating mga Juan. 87.5. Republika ni Juan.
10: Juan
0: request.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. I can love you like that. I would make you my world. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo.
3: Juan, request.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan?
0: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan, ito na request mo.
0: Juan, request.

0: ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapal!
7: Mahalaga ang mataas na grado, pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
3: Paala na!
7: Para sa ating mga
3: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Sa isang ulat ng RP1, nakatakdang tumanggap ng sariling titulo ng lupa ang halos 1,000 pamilya bilang bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Pangungunahan ito ni Deputy Secretary Jose Ramon Adiling. Ang pagbibigay ng titulo ay hindi bababa sa 913 na titulo sa mga benepisyaryo ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Kabilang sa mga ito ay ang iba't ibang miyembro ng homeowners associations mula sa iba't ibang rehiyon. Itinuturing naman na isolated case ng pulisya ang shooting incident sa Cotabato City bago maghating gabi. Kaugnay rito, mahigpit namang ipinatutupad ang security measures sa lungsod at iba pang lugar sa BARMM. Pinapayuhan rin ang publiko na isumbong sa mga pulis ang anumang kahinahinalang aktibidad para mapigilan ang kaharasan sa nagpapatuloy na parliamentary elections. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
12: Every Juan.
13: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: Republika
14: ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
15: Your music.
0: And the music of everyone. Pop, pop, pop, pop goes the world.
15: Pop goes the world.
0: Sa Republic.

0: More music. Your music.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high. High. Pop. Pop. Goes the world. Goes the world. Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: Juan, aminin natin, pag Vermont's na, parang may magic ang mga tindahan. Biglang may gusto kang bilhin, biglang may kailangan kang i-check out, biglang nawawala ang laman ng wallet mo. Kaya ngayong Vermont's, maging matalinong Juan. Mag-ipon, magplano, at siguraduhin may matitira para sa tunay na mahalaga. Merry Vermont's, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
1: Kultura
0: ni Juan. Goes the world!

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Huwag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugluga, nasan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananalian. Goes the world sa Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Replica ni Juan sa 87.5.
1: Juan!
2: Kapag may problema sa asa lang anak, madaling sabihing,
3: dapat ayusin niya ng teacher.
2: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
1: Paalala!
2: Para sa ating mga
1: munting Juan!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka fund!
0: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Binabantayan ang pag-asa ang LPA sa labas ng PAR bagaman malayo ito, higit 3,000 kilometers east ng Eastern Visayas at hindi makakapekto sa bansa. Hindi rin makakapekto ang habagat ngayong araw easterly sa magdadala ng ulan sa extreme northern Luzon. Maliwala sa panahon inaasahan pero posible pa rin ang localized thunderstorms sa hapon o gabi. 3 ang nasawi at 15 ang sugatan matapos ang shootout sa Cotabato City. Ulat ng GMA, dulot ito ng kaguluhan sa pagitan ng magkalabang political supporters sa labas ng Dato Usman Mampian School site, Barangay Bagua 2. Ayon kay Cotabato City Police Chief Colonel Jibin Bongkayao, nangyari ang karahasan dahil sa pagtatalo sa pagpila ng mga supporters. Mas natagal lang sumakay ang ilang commuters sa QC dahil sa 2 araw na strike ng Transport Group Manibela. Ulat ng ABS-CBN, nagtipon sila sa Commonwealth Avenue kaninang umaga. Humihingi sila ng government intervention at pagtanggal ng oil excise taxes at VAT sa produktong petrolyo. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
9: 1, 2, 3.
7: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: still.
1: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republican Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika po.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
4: 1-2-3.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan.

0: Unti-unti nang umiilaw ang mga parol. Unti-unti mo nang maririnig ang mga Christmas songs na paulit-ulit. Yan ang hudyat ng pagsisimula ng pinakamahabang Christmas celebration sa mundo.
1: Kaya saan ka man,
0: ano man ang mood mo, sabay-sabay nating salubungin ang saya ng Burr Months. At ihanda mo na rin makarinig ng...
2: Ano regalo mo sa akin?
0: Merry Burr Months, Juan!
3: Ito ang kultura.
0: Kultura.
4: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Mas pinagting ng pamahalaan ang mga hakbang para maprotektahan at matulungan ang mga Pilipinong marino na nahaharap sa mas matinding panganib dahil sa lumalalang sigalot sa gitnang silangan. Yan ay matapos ang pag-atake sa mga commercial vessels na ikinasawi ng Pilipinong tripulante. Ulit sa PNA, inutos ng Pangulo sa Migrant Workers Department na tulungan ang mga pamilya ng nasawi at siguruhin ang pag-release ng angkop na benepisyo, compensation at insurance proceeds. Sinabi rin niya ang kinakusap nila ang ibang bansang tulungan na maprotektahan ang Filipino maritime workers. Nanawagan ang Santo Papa ng renewed commitment sa kapayapaan habang ginunita niya ang 25th anniversary ng September 11 attacks sa US. Mula sa Associated Press, sinabi niya sa noon blessings sa St. Peter's Square, muli niyang pinagdarasal ang mga nasawi at ang mga tuloy na nagdurusa dahil sa mga sugat na iniwan ng malagim na araw na iyon. Pinikayad niyang magdasal ang lahat para mabigay ng Panginoon ng kapayapaan sa mundo. Ako si Grace para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music,
8: your music,
0: music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
8: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan.
4: Puro ka cellphone dyan.
3: Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
3: Huh?
2: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
3: Huh?
2: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
3: Uh-huh?
2: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan!
6: Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
5: Juan 2-3!
4: Juan 2-3!
7: Music for you and me!
4: Juan 2-3!
0: Sa 87.5,
5: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaman!
7: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
8: Paalala!
7: Para sa ating mga
8: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Mahigit 800 na guro ang inulat na umatras sa kanilang mga election duties sa Bangsamoro Region sa mga polling place na nasa lugar na may security concerns dahil sa pangamba ng posibleng hostilities. Ulat ng PhilStar, ayon sa Catholic radio station DXMS sa Cotabato City, kinumpirma ng COMELEC Chair George Garcia na ang mga gurong umatras ay nakabase sa Lanao del Sur, Tawi-Tawi at Maguindanao del Sur, Bangsamoro Special Geographic Area at Cotabato City. Payag ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas matibay na diplomatic ties, investment commitments at pinalawak na kooperasyon ang nakamit niya sa pagdalo sa 18th BRICS Summit. Ulit sa PNA, nakipagpulong siya sa GMR Group at representatives ng Cavitex Holding Incorporated para isulong ang development ng Sangley Point International Airport Project. Nag-pledge ang Ison Group ng $75 million para sa modern farming at renewable energy. Healthcare at 24/7 teleconsultation na inasa ang mag-generate ng 2,000 trabaho. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
10: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni
8: Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
9: Pati gitara ng tropa natin
10: nakakabuo
9: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan
9: habang nasa tambayan.
1: Malay mo, sumikat yan.
9: Tutok na
1: sa
8: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
6: Do we wanna get rocked?
4: Di lahat ng tambay, walang magawa sa buhay.
3: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
7: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
6: Kalye ni Juan.
7: Kalye ni
6: Juan.
7: Sa 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: Sa Pilipinas, hindi mo kailangang hintayin ang December para maramdaman ng Pasko. Sa unang araw pa lang ng Bermonths, may ngiti na, may kwentuhan na, may pag-asa na. Dahil ang Paskong Pinoy, hindi lang nasa kalendaryo, kundi nasa puso ng bawat isa. Merry Bermonths, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita.
0: Mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Nagpangalat ang NCRPO ng 7,000 police officers para sa seguridad sa gitna ng strike ng Transport Group ng Manibela simula ngayong araw hanggang bukas. Sulat ng Inquirer, ayon sa NCRPO, nag-deploy sila ng 11 drone operators para sa monitoring, 302 personnel ng Reactionary Standby Support Force at 491 personnel para sa Civil Disturbance Management. 1,306 ang naka-standby. May 126 na tutulong sa traffic management. May foot, mobile at motorcycle patrols din at may assigned sa checkpoint operations at border control points. Iimbestigahan ng kamera ang mataas na singil sa kuryente at padalasang brownout sa Visayas. Ulat ng RP1, nakatakdang humarap sa Miyerkules sa mga energy stakeholders sa kamera para magpaliwanag, pahayag ni Representative Javier Benitez kasunod ng paghahay ng House Resolution para sa investigasyon. Magsasagawa ang House Committee on Energy ng investigasyon in aid of legislation kaugnay ng 30.8% na pagtaas ng ancillary services rate. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
4: Ikaw.
3: Ako.
4: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
4: Everyone.
8: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
4: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
4: Sa 87.5.
9: 87.5.
8: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Bit-bit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
9: Sa Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
9: Kalye ni Juan.
4: Sa 87.5.
9: Republic.

0: your music.
1: Music for every horror. 87.5
2: Replika ni Juan.
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
3: What?
0: Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
4: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
3: ni Juan.
5: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
6: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
5: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
1: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka man!
7: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
2: Paalala!
7: Para sa ating mga
2: munting Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Maaaring kailanganin ng dalawang beses na pagboto ng Senate Impeachment Court para malaman kung ilang boto ang kailangan para ma-convict ang Vice Presidente Sara Duterte. Yan ay kahit ma-overturn ng Senator Judges ang Hard 16 ruling ng Presiding Officer Senator Francis Escudero. Ayon sa PNA, ang unang aalamin ay kung ibibigay ng appeal ni Senator Erwin Tulfo ng two-thirds vote ruling. Maaaring bumoto uli ang korte para malaman kung kailangan ng bagong denominator dahil ang mga senator na kasalukuyang hindi nakikilahok sa paglilitis ay iba't iba ang lagayan. Binuksan na Malacanang ang gates nito para sa may 9,000 guests para sa salo-salo sa palasyo sa pag-celebrate ng kaarawan ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ulat sa PNA, sabay ang celebration sa 90 satellite locations nationwide. Nakihalubilo ang Pangulo sa mga bisita sa kalayaan grounds matapos ang maiksing programa. Mayroong food tents, cultural performances at iba pang aktibidad at represented sa mga guests ang iba't ibang sektor ng lipunan. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
6: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
2: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republikani Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: kiss.
1: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
2: Always believe in your soul.
1: 87.5 Republika Aniwan.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
4: Huh?
3: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika,
5: ng pula at bughaw,
6: pula at bughaw,
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
7: your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
1: Republika ni Juan.
7: 87.5.
1: Republika ni Juan.
7: The Time Machine.
1: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Vermont's na Juan! Isang paalala na ang taon ay mabilis lumipas. May mga pangarap ka bang gustong abutin? May mga bagay ka bang gustong ayusin? Huwag mo nang hintayin ang bagong taon para magsimula. Ang pinakamagandang araw para magbago ay ngayon. Merry Vermont's Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo?
5: Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period.
4: Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
2: Kultura.
4: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Natuloy ang botohan ngayong araw sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Ulat sa PhilStar, sa kabila ito ng karahasan at ulat ng mga irregularidad sa ilang lugar. Tatlong nasawi sa Cotabato City bago pa nag-umpisa ang botohan. May ulat din ng gunfire, pagsabog at di umano pre-shaded ballot sa Basilan. Nilagay ng COMELEC ang Cotabato City at Maluso, Basilan sa ilalim ng COMELEC control para ma-address ang security threats at maprotektahan ang integrity ng boto. Balita overseas, pinagpaliban ng Oman ang pulong sa Iran at ibang bansa sa rehiyon matapos atakihin ng isang Iranian ship sa Strait of Hormuz. Mula sa Associated Press, pag-uusapan sana nila ang pag-manage ng shipping sa Strait. Pumayag ang Iran at Oman na i-postpone ng talks sa request ng ilang regional countries. Payag ni Mohammad Ali Bak, opisyal ng Iran Foreign Ministry na quoted ng IRNA sa X. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
7: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.
12: The best of the past.

0: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
0: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapal!
7: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
3: Paalala!
7: Para sa ating mga
3: munting Juan!
4: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
8: music of the past,
4: on the time machine.
8: Dance.
4: Republika ni Juan. The time machine.
9: The time machine.
8: The 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
5: at nagniningning
4: na mga bituin at araw,
5: taas noon nating angkinin,
4: ipagpagmalaki ang Republika natin.
0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang ating Republika.
4: Ang tinig ng ating Republika.
5: Tinig sa kabahayan.
4: More music.
5: Tinig sa sasakyan.
4: Your music.
5: Tinig ng sambayanan.
4: Music for everyone.
5: Everyone.
4: 87.5.
8: Republika.
4: 87.5.
9: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
10: Hayaan mong ako ang makasama
9: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
10: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
11: Wonderful tonight.
10: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika,
4: ng pula at bughaw,
5: pula at bughaw,
3: at nagniningning na mga bituin at araw, ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Your station,
1: your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
6: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
6: Wonderful tonight.
1: Wonderful, wonderful tonight.
6: Sa 87.5.

0: Iba talaga ang Bermans.
1: Panahon ng ngiti, kwentuhan, reunion, at mga pangarap na muling binubuhay. Kaya ihanda ang puso, hindi lang ang Christmas list. Dahil sa Republika ni Juan, bawat araw may dahilan para magsaya. Merry Bermans, Juan!
2: Ito ang kultura.
1: Kultura.
3: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
1: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
3: kultura.
1: Kultura ni Juan.
0: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
2: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika. Juan.
11: Republika ni Juan.
13: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
14: Let's make it wonderful tonight.
15: Wonderful.
16: Wonderful tonight.
13: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share at susubukan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
3: mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
2: your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
2: Wonderful Tonight.
1: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Juan!
4: 8 oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
3: Paalala!
4: Para sa ating mga
3: munting Juan!
4: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
1: Wonderful Tonight.
4: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: Ningning na mga bituin ng araw. Taas noon nating ang kinin.
1: Ipagpagmalaki
0: ang republika natin.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika. Tinig sa kabahayan.
7: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
7: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
9: 87.5.
0: 87.5.
10: Republika.
0: 87.5.
11: Republika.
0: Republika.
12: The best of the past.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.